sure chamo. Any friend for me no be bad in channel. I'm on beside say we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now yesu bisa one say. Moji ni sa metu mi aye wehi. Amu bua ni se ani owure. Ye didi o se ubetu mi aye. Ena yesu tini ni sa. Odi kao mweni chira wansa. Ha! Sani ya muji di eti ya no. Muji di enyi mkwa. Enye sa mamu. Mesi ya wano huna di amu mwa. Hey, adi anchi sumpo.

0: awa weju mana yesu yo sentrenia na oyo
1: onyankopon eye ho sentrene yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se unia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu richa mo any friend for me no be by the channel omo ti omo se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bua ne se ha ni owure

me a mu chidi atia no enya saha enya saha mamu ha me saha na chresam ne se and me be na ya suri chamu any from for me no be ba ni chano amu bisa ne se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bisa won se mo chidi sa me tu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ya jidio se ubetumi aye ena yesu tini nsa ode kanwe ni chira wonsa ha sani amuchi dia tia no muchi dia nyi monkwa enyesa mamu mesia hwa no hu na dia amnu mu hwa he adia tisumpo ah

Sabi di pa di wana zira chia Ma ye ma ye sa suna ya na na siyo Ya na na siyo Ya na na siyo Ye Ye na na Asari ya fiye chomai chomai chomai Ishabala Abuano Abuano Yakiri Yakiri Yakiri Abuano Onyame tina hii maso Bimba la la la Aye na la la I'm crazy for Christ Hila basi Mayana la basi Yana la la Ika ba ba ba Ewe ya mepe sa otomisha umas

0: umujyanama itipimu
1: esisiye batumye mayenya dishi
2: kra24.com we speak the capital mene obana.

afurade tete butanwa utufunyo nafu odi nene awama nene gamisi wu afurade tete butanwa utufunyo nafu odi nene awama nene gamisi wu afurade tete butanwa utufunyo nafu.